0: Ora su Tino. Piye kuwi, Mas?
1: Ora su Tino. Kadung aku mbendino ngancani gak iso duweni.
0: Yo. Penyalah di ajeng.